0: Dadum! Kina di saya seko?
1: Time ada cow!
0: Time? Mako ni login?
1: Ha ha ha! Asa tingnya login ni? Break up din sa timnay mo.
0: Wala na kaja cow?
1: Kasi bawda laga.
0: Bawda? Nay.
1: Kina?
0: Kina kiti ambo anti-team basa keo? Avengers!
1: Kaya bata? Jani bitay zani? Nagay break up.
0: Lala! Diksa! Let's go zani!
1: Okay!